konyam mi kan se masi gumbe eye ba sa fo gumbe e na ye pom na wan ma wan to ani se